an engin so neng nikalana neng henlo ani neng henlo chiklo bi the ang adan neng henlo inghun neng henlo arve sok sang reng china la tomon king sam japir adapran pran keme apan long unlo la ahai keme ada an hempu la nangka mata si nang pan meng hu ve nitum la nang kam do an la nitum afan ko an nikeng han tan tekte chinam kardo.

0: nili arjupon paprang po nang limen ke kuson lo
1: limen ke sa kang timsing na
0: nang li kupini pini nili tumapha nang parjujia son do ma
1: do
0: kupisi nang li kicheng si nili tumapha nang parjupon po
1: nani kipuji ke bible ning kachibia po Genesis 1:1 in the beginning God created the heavens and the earth
0: bible lang deng lo di la ke Ante Bible lang deng pen ka prek nang likupini ke parjupon jia son do lang ma.
1: Do le.
0: Ang kupilo nang likupini parjupon jia ke?
1: Sining kilir.
0: Sining kilir ahir jir.
1: Sining kilir alir ke me mat si kivikma ni bihek oso ani la son ni vitha chiklo long so kai ke klar bong. Mat si kirigma klimso chingdon chingdon apan la son pe klar tha. Perthe ki kim abang arnam nang bangnat doma. Hawar longri kapeklar aphan dak anang wang thakar do.
0: Okay, thek dangli. Di, kadu beta arjume marjuno?
2: Arjume.
0: Thek ma thek the, sarkang thi?
2: Thek.
0: Thek, chorolo. Ako kaprek aphan di nili karjupon tuji ke nangli men ke koson lo ni nangli nang chitanji ma?
1: Ni men ke athok taro.
0: Nangli kupini nili tumapha nang kepar juji ason do ma?
1: Do.
0: Kiching sige kupilo nang lini le tom panang ke parju ponji ke
1: non ni puji ke ninch bia bible po John chapter 6 verse 51 I am the living bread which came down from heaven if anyone eat of this bread he will live forever and the bread that I shall give is my flesh which I shall give for the life of the world
0: oh thek pik lodi thek ma thek the
2: thek
0: ante non ako ka prek nang li nang lil tumpha nang ke parju ponji ason do lang ma
1: do
0: kupilo nang li nit tumpha nang ke parju ponji ason ke
1: lun
0: lun kupia lun lo
1: have you got a sunshine smile have you got

0: kick the devil in. So let's dig the hole and kick the devil in.
1: Arjumi marjuno. Non na bang kaya kuputot la son tak tak. La si alang lipan sita minili amen di. Nang pachitan iklo nang alang lipenle. La si nang limen ki kupilo.
2: Ni limen ke purtimi terang pi.
1: Ba amen jume o di purtimi po andi. Amen jume majuno.
3: Jume.
1: Di pini. La puso na porahot nang lipen sita me. Pini nilitumapan ang parjupon siya son do ma.
2: Do.
1: Kupilo nang li nitumhan ang parjupon chike?
2: Memory verse.
1: Pia memory verse lo?
2: Psalm number 23 verse 1.
1: Pupon
2: the Lord is my shepherd, I shall not want.
1: Ako Bible lang ding pen, ako akap prek, ako do tulang ma nang li nitumhan ang ipuponji?
2: Do. Loon.
1: Loon sinang parjuponji. Kupia loon lo?
2: Jesus love me.
1: Oh, nang parjupon tante. Kado visita me arjuing tung di, Jesus loves me alone?
3: Oh!
1: Tumhan ang parjupon ta?
2: Jesus.

0: Arjume Marjuno.
1: Arjume.
0: Arjume Asi Jume Majuno.
1: Jume.
0: Jume di Ako puthod la son thak thak litum arjupon too long to ji di Amen lilitum alang li pansta me arjupon pa prang lo ne nang li men ke
2: ne men ke bububong tisupi
0: nang li ke konada school pen lo
2: Caris Vision School of Education
0: nang li class ke
2: class 2
0: pini nang li pensita me la pusona porhood di kadu we ni litum apan lun here jer sita me nang parju ji ason do ma
2: do
0: kupilo ke ching si nang parju ponji ke
2: memory verse
0: ante pu pontha
2: Philippians chapter 4 verse 13 I can do all things through Christ who sentenced me
0: ako ka break do tulang ma nang linil tumpan nang parju ponji kupilo nang parju ponji ke
2: lun
0: pia lun lo
2: I've got peace like a river.
0: Lun pon thante nilitum ka dogo visita me arjuing tung labang soal lun.
2: I've

0: Sol.
1: Arjume olo di? Arjume olo di kadogo beta alang lipen litum pan ang parjupon alun. Koputhot ilitum ako arjupon tulong iklan. Alang limen le ako puthot ilitum arjupon lo ne? Nang limen ke?
0: Limen ke Jocelyn Tarupi.
1: Jocelyn Tarupi. Pini nang lipen sitame kupine nilitum apan lun ba memory verse nang ke tanpon jiason doma?
0: Do.
1: Do. Lasi kupilo ke cheng si nang linlitong pa nang itan ponji ke, nang iparju ponji ke?
0: Ning kachibi Bible memory verse.
1: Ante nang lipupon ta?
0: Proverbs chapter 20 verse 7, the righteousness man work in his integrity, his children are blessed after him.
1: Ako kaprek do tulang ma?
0: Do.
1: Kupilo?
0: Lun kilun ponji.
1: Pia lun lo nang likilun ponji ke?
0: Day by day.
1: Lasi nang lilun pon ta?
0: Day by day.

0: lâu lâu huy lâu cái gì mà con tóc ông chú ông lâu chú một đi mà quá chứ tăng nữa tụi lâu
1: ơi lập quan cho lo cho ông sao aja ta son ta chote kang mo vede loke jong
0: ki pi sike chu hilang mami
1: kulo
0: ele tum sa jun lo
1: do
0: mamong lo jo nele tum da thang ta ban lok thek the ho
1: mai ko ko pi sike wan ji lang ma ho la e bang an le che thek long bom ching ki long bom man tai ninga rong e ko an lo ne ho
0: kalang lo me nili ta nang ching tum so so kali ho la ke chu long le ka chong da tam chi wang thek the kang yang lo
1: kulo
0: o to me pu chi nam chi num thur ik pun po ho
1: oi to
0: da o sa
2: to
0: da ko lu se ho
2: da pu da da
1: oi da pu da
0: dong su thun ti
2: oi da la
0: ta ne phu ba chi pa ti ke ho
2: oi ho de ho
1: oi da pu da oi da
2: mo ka mo nang chi tong tu ho
1: oi oi nang dun ji pu
0: ho me ho mo jo la bang so so hem chu jun hu ke nang chi tong be nang ji ho a ja da kam le do si ta me
1: oi nang dun ji ong sa ni li ta su hu ke tha ya kam ta ve de ji le
0: chu mo ve de si ta la ar na ma mo le ping na cho ko
1: oi
0: o te pu kar dong ho de
1: oi da oi da da me ju me da oi da sa me sa du ke ta
0: ko

0: long kiri ta amuk ibang sak lo bupi amuk ibang bi ram lo thik tut thik nang
1: ni pa so mo veram san tari ni ni narpu ko pima mo oponali tu ni ta chi camping ai ve namoida hola ni lapen ni mu dhuna no le lai hula thanam no ni pa so mo veram san tari he sabrata mo vele ka king rank capsi
0: Para hule junulo lo sai dililang nulo ha kasu harlung da pet kung kot wer lilang na ni phan thar mere rita ha na thano dak lote na ga chai nong pelake ha baba chupan baba chai noang nu le ni kum ke rodam ke ko na thna gar judun hegila mo por nang le lote chi kemping ai pata ho a chi kem sopo ha kur ja hem chi tunga tikiri tap we hi rak thikhedet ong na thoi chi kru chi stopi
2: Abu
0: Hoi. Ha.
2: Ni phua vang do.
0: Oh, do. Ta kan la no.
2: Je ti phu, ne chalong kwi bam sikido.
0: Eh.
2: Amma ji.

0: February ten ani pensing ke officially bang ke Lin and Greens mati la pukitun ke dang apan panong si di dak pensi la pulo wang bom ben piningan bang ke ningkan ke Tom lojo February ten ane di.
1: Tang ti nang lila hai sa kitun ke dang ke nang libihek pen tanang li ninghang lapson ma.
0: Ning ke hang kali boy pitsitami tun boy matidi hem he lapu wrong polo tang dead law pojo a bong han kachelang tang ho hem tang ho akling si lapen ke han a huistami nam jok plot matidi wrong ke. Ladak pensi la pusi tun bom lojo maybe ning ke hang kali pusami asut bang a necessity lo necessity pensi pu wang bom matek bom tek bom lo non mang ke yang ke pang cheng dead lo matidi a sai bang an si he pen a interest tami bad bom lo kachinia son tami tek don long bom lo lapen ke ako mena karbi tum long tandina anso si snoni kilut lo matidi koson son si hako pi pu tum tun dang ma la hai ma. Lahai hui bang ke ipulong curiosity wang bom lo joka charlie interest wang bom lo non bang ke yes I'm interested lo patient lo non bang ke hela bang ke person lo
1: tang ti nang li non tun pon sar pen anta mi nang li pipia han sin nang li kitun pon mati paklang pon lo
0: ke chenga ko bang ke mo pen dan li pulo hedi ala bang ke just starting hot bang ke nili ni mena phan si tun dang po an pen rat han paklang po hobby po si asot ke pu po jode but then non wang bom wang bom lo hedi mena tum karbi tum no hok le aja ta sai le choklem no hok le pali bus ta imena root se di culture he imena kun nat pen si ke wang mala so hormu bang che teng ni nang ne bla so a joi ne pen si pinang an i phulong ta wang lo jo nonson hansirong amu amen thu hedi lahai hoi lapen ke hanja amu amen thu lahai hoi chini ke chini dei voi phetse ta me hedi modernization pusiputat po heni li hem tame la so joine 10 15 years ye gap do koklo aprang bi he ko ke chodun long long mati di but then non mang ke hem long ta chuchi an pen market long ta availability awe so ne bang focus ot ke hala sut pen ta la bang lo la so hin nat bang ni ot tip nang lang bo ja hedi and then nang book le nang refer ji puta nok ta ave mati di la sikar ju la hai hui pen si bine bom lo hi chi le dam pusi ta me ha na men akimi thek long lo tang te ne kar ju kang po so no tun po amen pi lo na lo long po men tu lo long po la kai ta do lo jo la si wang bom ben ke non mat ke nili ke kitun ke ang ton ta tun kang moya han mangela ki kai ta do lo la pen nili phanang chini ta kang moya han pen mati di rada tum he kang moya han lo an pen la non lost recipe se di ili tumo pen ni pu bom han jang moment tu an pen ke han srong moment tu la pen ko son si men tu ta la son hor lang pen ang nim ka pa doma lai wi he non mat ke ki ot hip ke la lo ning hang ta lai lo non mat charli pon bom lo la pen aprang he di ko son si ang song pon thek ji ma la pen ke rat tum si ta mi an ning hang ji ma he la lo jo
1: choro parlo tang ti non la nang li kitun ke dang ke klem ke dang malong nang li phan ko mat ni tum si jasmet pet bidi sori akira ap nang ki pidun do ik ma
0: ki cheng benang than pa he de ki cheng a hu ta bang ke la so har mu bang ke ko an mani likit hek pen si pang cheng lo la pen det ke hem pai po tum ta chini u la so har mu he di se ta me nili ni sar pi la tum han arju pon po pen det ke en ke non son son hi thi he dam lo ka ling se ta me ni gila han ke jor a tum long ke kai ta ar jap don po ini don po arju don po la pen non nili 2 years na prang he di nili karbiang long nang chisun se ni kalang lo social media long ki dolo but like ground level long akam ki claim ke he non 1 year ta pleng pleng karbiang long nang chisun ben si son son son pu bang ke la si non la karbiang long nang chisun det pen bang ke nili center for karbi studies long non la dak cherap che tudun bom he di la dak la sar Dharam Singh Teron he di la lo alang li ke karbi philosopher po ateng lo mati di aja se ta me ke thek ana son se ta me chorju se ta me nang than pon la lo inut ke an pen ke ako do thulang ala phi ka sang teron pi tarlang so hem sar Dharam Singh Teron tum lo documentation phan dun po jat po en ke phi ka sang man se ta me chetong po la dak pen si phi ka sang man ma ki chi ni lo he an ke la dak si alang phan arju po alang nang than ra nang than ra nang than ra po jo karbi tum kur phong moment ko pia han si cholong le ma ko pia han si ke cholong ma ko pi pot si ke cholong le det ma lai hedi la tum lo non mat ke and then non son social media long puste mi nili chini ne son pote post det po facebook long hedi non jasamet ke la dak nang than don po nang pare don po la son po la si non mat ke hem pi po to me kai ke ta dolo but then expert ke kalimati di la si ake sar tum lo hi thilam han ke jor tum lo la pesar pusi hang sar dr Dharam Singh Teron la lo pen ke phi ka sang pen non karbia ratum social media hin unan ke nang than don lo la si bidi sore ke lapulo nang than bon bom lo nili tami share pon bom lo
1: tang ti la non nang li tun pon sar an pen tami nang li la da khan hai bang ke nang li mina hem long ka tiki pon na pson da duma nang li
0: hem mangal ni tum ke hem pi mati di rong ke he hem pi la si han hai we ke do voi phit ta me nile hem ke pai chot ke do he po bang ya khelo si do mati hem do bang ave ame si pai bai ka pre ka sai do pi ke join ni han hai we bang la an available be ako nang li tum tang chinda hem do vet ve mati hi hi ke dam ke dam

0: بل دوم گچو افود پن حالا در ان سون کپلی دون جو افود کی چه پریک دوم تی دی پروفیشنل الام کی سی نی لی دمی اون ان کی کی تک انس دمی پریکٹس لو ون من ہے اینڈ دین اودیشن پی دون لو گھاتی لا نی لی کی فرسٹ ون دی پوزیٹیو لو لگے سم تھنگ ویری نیو مت دی تا تھنگ تلو دون پبل پریپریشن کاربی اہن ان سی نی لی کی تک چت مت اما ہتم دنگ چینی ہے ٹرائبل فوڈ چت لکے پوما سی فون بن ننگ تھان لنگ کاربی پین دنگ لنگ چنگ تھنگ نو دی لا سون نو دی بجے اتھما نی لی تھیم مت نی ٹوٹلی ٹرائبل مت دی سو دون لو اینڈ دین فرسٹ ان دنگ بنگ select don lo second ang dengbang ki un edal he jong sila sudle select polo tang ti ang song sili don po he kolkata kolkata dat pen next pen mumbai but ni libang la gohati ang dengan chole he but I'm very grateful ki mila la pen ke jo dakalom ke la hai hormu ga velang ma didi so it's very big thing for me la pusi wang bom lo and pen non mat opportunity nang pi bom ke hong ke la tata steel foundation tum lo langli tum han ke mane ninga lo un an bene choro se tami he di la than ke dor de lo la pen det ke inge la punon ni libang ke la da karbeng long long klem boy bang ke la ke dak chini lo he center for kirby studies on benjirab don bom pen non kirby long tourism tum tami la tum ben sila puklem lo
1: choro lo tang tila nang li mu he jong ki pupon a master chef india long mustami nang li chepati dun tang tila dak nang li ppc kitun bon mate ke paklang pon lo
0: firstly ke la kitun ke dang long he di la so her mu doning ho creativity or her mu doning la pen ke authenticity he di hai hui doning la pen la nili bang ke ka focus bang ke creativity tapu that unla hetode ba garbi tum pilo ki chupolo tangte nempo hanserong men thu lai ke laga khu bena choloma didi ama se ni libang hanserong team si ponlo la hanserong hua krek la bang so asa la lo ke hanserong mula support amen thu bi pon si chatni salam lo la pen det ke anko salad hedi la men supi la so salad lo ben la dak tamik garnish bang la hanserong mu aduk sila si garnish lo an pen la wo ok bang ke nili nempo ben si tun le he la alo la sini team mangke andolo isi thali lo karbi tum jo but a team mangke mainly nili focus mang hanserong lo people of latante karbi tum hanserong chopik ma didi hong tum da chop badan karbi tum identity le hanserong ben ka prek do lalo nili paklang don mangke
1: lang di choro parlo nang li klar dak pen than pachini ponopo parke ni adun thu nang arju pon thulang la nang li kapre ka hong jailong basami nang li kitun ge dang hinche pati dun bom do tangte la dak nang li ge chapati long nang li hempen si ka chisik pon ma mate hadak si chisik pon nang li kitun ge dang phan han mokha lai
0: ahok peta hormu bangge chisik pon beda ta chok hede hala tum nang pi but ili tum ke karbeng long pen non son somewhat pulo tang te jharkhand sidam ne jharkhand state long ang non delhi mumbai pasami ko ani ge helu mati dila si karbi tum han an ge hadak long le non son empo tang ho kang moya han long sab so dali pi donai beda dali la hai hui long mati badla pen ka pregnant si nang authenticity si nang paklang don ji pulo tang hadak long le la si nili bangge che pasung se pin me hedi nili me nam si dak che nam pon po che pon da titilo ala lo
1: lang di non nili tum ka chini pon ateng nang li traditional hi nang li ning hang pik an su se ke pa prang dun jipan tang te la no nao vi tum pa nang li kitun ke dang hin an su se ke pa prang jipan nang li pi puji ka do ka vi o vi ki mi tum pa an su se kitun ke dang hin ke pa prang dun thek jipan
0: ke cheng si bang kitun ke dang bo hor mo bang anu tin na hem ta tun dang lo ma ti di la bang anu tin ta chonang go se ta jong si kar bi a han an po na lang dam lo la so kitun ke dang na lang am lo pula tang de di non ge do bo ma o vi tum ta i pi po ma non new parents la hai tum si ta me di la tum long si ta me la bang so responsibility te pi aso mar dom han kapachu ponji hedi pipon ma ne thegam long he pinang antum ke osomar dum han ke khangmoy han haiwi pachu ma si pachu che ka phire do kok ne pine he but hong hormu bang pachu ma ti la si kicheng mang ke lalo la e hem long chi thang det e hem long e wear det pen se di hong mang ke leji la so hormu non muni tum ma tha tha non bu pilo he la so prang ma tha tha han an ke kichu phan chot but la dak mai ka li ma ti di ili tum phi phu da generation pen generation a to mo la da ka ching thum do food polo tang ti isi identity la si nili pudam mang ke khangmoy han ki chopen ge di nangli ki duk ke plang mate ke theke thek thek klangli laki kangmoi han pusini lipu dam po themak aprang prang ni ke thekam long kangmoi han bolo tang ti ni chuchi lason ti timat di lasi ki choki jun na long ke ili tum di proud si chi feel ni la det pen si ili tum ang song ta meli dun unji la lo lasi ili tum hem pen si ke che chopang cheng nang po la pen det si hong mang ke lepo jo nangli langam tha di naga tum nang nohok le dam sta me naga tum naga food bolo tang te muri tum ta me interested la pen ke available te available nang delhi dam nohok le dam ta me naga tum ke available but people ma patang kya tumke amena ben masi hedi avilu he chepathe o lasi ili tum tamila an ki chono aret ke kali bang pustami aning nang dog don ili jong si chepaklang don ba meka thek chethanam ba meka thek bolotang te imena chiro re bolotang de lage bang nang ro re lo ma didi lalo ili tum hempen si pang cheng ponang poki cheng si bangge
1: chorolo tangtila nang linon mohet jong nang di kaprega dimalong pustami kulat la buson ka chubi titi tangte nang li kulat ka chubi along kaprega khaye tum nang humri igloma la

0: chini ne son kaching han tekte do kong me tedi manang padon iglang le den man don de der son la tekte del a phi me thang the o phi penang anar ka pen sini le ko idun ji phan ka bor ia don ka prek a ko ke de don tu a son le la se ka char le hin ta la lo la pen ka bor iben si me thang a hem a ko ka char ya be chor ka che ri bang ke mo pen yang che tan no ma ti
1: tang ti ni non phi ke nang li ning kan ko na lom si nang li chor ka chi ri thulo
0: Nilichor kachiri, nilichor kiti, kiso bangke, alanka pangzilo, chelang lok pen, ninkan parukre sekerpa troxer cap, ninkan hinia pi pen laso a kiso, alanka pangzi, lok kiso, kachelang lok, kachelang lok, nili, Guwahati lokesh upon International Hospital, anko gene Central Nursing Home, lahai chelang et pen, amonit, amethangta, gabor e pen, mat 2005 pen, selang li, tilo. Labang sopir teben ci olo lapen depen nili penang an cipaduk pen nili sopo pen dosi api kado witum tanang pulo arta ta viri lang apa si corci rinang lang somarta mani mitang ta inudwet lang la sonjal he kado witum menang pu pen si mitang a corci rilo Bonsita nili tum kachong dat avar sai boring avar sai ta ve jat ta ve. Bonsita nili bihek man ta mani klem o jat akam ta. Training gali sita nili bang hem ke do pune matha the si ime thang hem son mo yekai phantek nahi pula so. Kacharli dun ining hang open si bang hem ke do kisung gali nili ke bang hem ke do pen si ke thek lo ne life ni chithi ke ni kayang bong ke la si ke bang lo ke milo.
1: Tang ti nila nang li hema sorchi wo yet men ki nang li ningkan ko an do lo nang li e.
0: Ninkan isi amoy si do haso habitason lang mate di nili tom hapo padardam vi amada sabo ke do ketha ron mei ta nang dolo mate kukia ron laka do ka vi aron hai hui ron mei nang dolo mat koson na mala hapo rong sor si bang nang kiri pitu ason lo don rap tom he lasi nili hema sor apan lapo isi ke nili tom kardom pia na jat pen si ne phan lason si nang ketha tom phan nang kela na jie bang wang jila phan receipt tu ini metang ke chinki pen kali amasi alang li bang lo alang li sita kiduk pika hem tun pia alang li ta bihek pen pajang re amane padar tom pen si kela na aling po bang sita kethe kere bang dokok amasi padar tom long dodun pom pen si ron may nang de lo mat nili tom aprang man ta rap dun long boh masi iga bang che boy jui lo pon nili tipi tom long dodun po po la padar tom man che than pen amasi Ako alang litum sini litum pan rata tum he nang pachor parubul sita osomar bangke aprang pen inutwe nanu pi bangke abe.
1: Tang ti ni nang lilapuan ki sung ki boyhood pen nang li akirab lapuson long ikma don rap pen mate jirpi jirpo tum pen bustami.
0: Lalo kene don rap pen ta abe athema nili sung pik pen sikewang an pen nili ninga bang la sone jat kali nili don rap tum ta dag di phong bang da plang o tum do tum do sita nili pay hem pen ta cholong jolong sita nili ning chima tha ni me thang ni ning hang sine chor ke chiri apon ni me thang a king char jab ji pu masine ni me thang ka chipa duk pen si ke klem nili ke klem ason gede o monangli ar jole te nili thanji la sel hai pen si me thanga keng char ja pen ma joklong pen ta ang he pinian ni anta nili bangalong ke chuang dam de la songdok de lang ne me thang ka chong dat ke klem anong nam ke long pen si ke che par ja
1: tang te ni nang non het jong pu pon nang li ke klem ason do pu la si pi pi ason ni che than pon ji ma
0: Nili ke klemason gele hanlo nili pinang an arta penda ajata klemra koson la keroy kibuna pen sinili ko an ne daklom arlengkethe non masita la hai tum dola arlengkethe tum pha nili keroy cheng ha so la son choy kibu hola patave check pen soy si nili bupo ka charli amala pen non nang theklo pinang an nili tuma ke klem he di nili ke klem he arlengkethe tum ta ning nang ching sam opod bupo jo pang thang mang thang hala so light ke doke aphialam lo sak yandave bong asaki si chethai si la musori alo chitem do daksi morabi po asaki nun pon kok po jo pang thang la nili hema sor ke soi sekta nili jo pang thang ke choi bu po ada prang bang ke nili bang hem kam klem dang la hai pan si nili cho jor bom amat ka do ka ve tum ta ning nang sam on non mata ti phuang kang an sita nili phan ka chini tum se ke ong ke roi ki bulo a phi ako la po ge chok chelo ni pu si ako ke ne ang deng he charli pon thulo mir ke e la ri ka chara na mir ke e ke jor ta nili ka pang cheng cheng lo le pu data cha nili ki pital ka ve jaine se pinita pini anta ching thor don de da bon sita la dak baido ke the ke the ani se baido ke the tum phan anta nili lang tum phan rap don lang baido tum phan anta he ke klem pi don Ceng abang lah. Pinian ni anta nili ha nili pai atom long pen nili keng kam chi jor lo pen ke peri pu ke nili kula da long be the ke chu nam ke kom mi thang ka son se he mi thang ke che roi la machine long le ko pen se te iri pen roi la sana jat klempi ama se pinian ni la pan ka ching thor don ke ka do ve rata her jumil
1: tang te ni nang mo het jong pu pon nang limina kular pustami do tang te nang pier si ki chu bi pon ni nang kular long
0: Kulata la son lo bang nili kula

0: ta
1: cutting do knitting do embroidery do la son thom pusita nilik training ave pin pense arnam nangke pi adan lo tege got talent person hedi arnam nangke pi adan pi pon ma pote kabor ia joine se arnam nangke raplo pon ma nili hala sweater ta bubom bubom non ke nili thek ser lo non nili ko anane icc a sweater ke busine sweater bu po ningkani silong e pagalong suri ke thom pi pon ma hon do o ke thek dingaling suri hini pen suri sipen danglok suri ke thom lage non da jorbom lo non nili bupo landing kreng re de jorpon po an pen embroidery ta ko son lo ma po me thang ka charli ka charli ka charli am embroidery ta ame thang nang the ko son pe ni automatic pen arnam bang jakong nang pi ma non la theklo an pen cutting cutting na ta nili ka charli donji paper ke long donji kali thang anta avelo adhima no hok ta kiduk tum han ge kidu tum se ta hasu non ge ching hon the ko hasut ke kidu tum ta aphai kom re jum hek lang mate amasi ke charli don abar saibi an ma la puchi pathak bam ning thin che pathe ajana claim lo te arna nang chido donji pu la so claim pen ma si nili registration kuri delu la da hasut ke ni si ka kuri cheng guhati kali he state pen kali se ta district long cha se ta ka kuri cheng lo la pen sang sedan mat pini ani lancing thurlo student non neli ke than training ke aprang halopu believer church pudomate di hadak lokta neli si founder dam lo ke than dam chenglo penang anna alang toma amuni the neli than pilo an pen don bosco ta than lo don bosco ta learning sam sam hedi hostel ke dodom phan ke pura weaving ke do na tum phan he aning sam te ne than dam po abc ta than po hala ke roi kang tip ta machine anta machine he no dak tela pu plok et po thon thon po chok che dat po ni mek janglot po koson malhane ke selamri thek thelo po pachiru pa jangla sita puthadani selam tholote mitu daji la pusiko an ane chipang danglo piniar ni non namale tes non la don bosco along ni dodon kok pen sita ani selam ba fashion show tum la kezi tum sita ehum hum benda ne long se nang roi lo pang khoi pak thong ke la san hede nang roi pen paklang along la ni selam basa fi ne de mate di ane ke roi peri lo mang program hot ke en hede la po an ajakong nang ki pike kabor i apot kabar ilate arnam jakong nang pidenji arnam jakong nang pilang se munitum ta her jumi nang pidenji munitum ta e phan ka chepa dugalong ke nang jin soji ka chepa dugale pula hanlo lasi ano tinani marli tum ta ka chepa duglo te claim lo te longji an pe nang claim lo te nang rengji nang nang me thanga chor phan chwa khalok nang ne athama e chor ka income ke bilek a ka prek akam longpo nang me thang nang ke chonangi peri ko anador soma ke ngi e somara phan e real pan e don raba pan e chor pan ta pidun me medomate lake nang ili sorlotum ta chipaduk nangi palle laka chipaduk ke nilimit hang lake chinilor lo non ke nili chithanang ne nili hem sor reporter lon tane advertise pitha ne phanta po nili phan pilam po arnam nang chini munit nang chini nai la la helo nang phana ke nang po pinyar ni tanili advertise cp pepen la
2: tangte ni nang li la kular ta chubi nang ni nani ronga je ka chapate long pustami nang li kular la phai ta mi nang di bidun dulu ma
1: oh bidun lo ba la ronga je long ason la prang la ke chapate do ne kali sita hala so ne phan rong the angla cm sar to ma arong he la dak alang tum ning kan si pe na ronga je bibi ma te di hala so hot bi bang wala ne si ki bidun cheng nang bidun thani nang ke ekdom son ke jor pon nang chu jor don thapla tum ni thom thom an bi ma te hala so tan ne li si ki bidun cheng la non ka lang tum do lo nili mane towar thopi don lo non ke nili jokon plalo tasan flowers arrangement la haita nili pani palong don ni student tum phan he hala alang tum ne long nang charli se he first second nili palong pi don lo pipon ma pulate pini an ka ching thor don de ke nili mo pen thala pir thia na da bang nili kipitel la ve la so pasi sita arnam nang pi ja kong panan long lo la son la pen north east ada ning kan sur hini ra kre toxien ning ka nili ma jok phan da than the ma jok ta chini ne di phwa dang ta sitanili chipati don lo guhati long batai se around dam lo nagaland second round dam lo se batahini around angke last ka chodeng dam ke certificate momento chodeng dam ke arunachal nili hadak chipati don lo la sohot north east india pen hedi asam ang bang beta ni nuve pipon mahala ni nuve puke long ki itum kar bitum ke avilu te pipon ma nili phan modelar lok sina pi bank ke la ka pachin tha judun ek itum ke pekok ke en ka prek pen po choi hong thor pen telinga chawa do po jisu ke che per pen ako la non alom modelar pote jacket pen pekok pe chekok po la son si ka prek ka prek item mane chi bidun o man hason nili long don lok son lo la roslin tok bi people te ni met hang ke chipu kali lo non ta arnam sidanang chini ari chade proper pipon ma bang nagalen pe seta bang ke piniki itha isiva la lek chi homsek jon mate itum ke lek ta son

0: mangi poba hala sohde ken non ile supo arta thongke pra pri an running lo mati ha so dalam lan ke sung non lam sante thangte de ji he sitani li dukan sidopo dukan da kosone ne inot chinghon korpo roman pehadi lani phanang kang jin so tipi nang da ke dori non ho po anang chondo no ni dukan do non pasalang a dukan ningkan hinini ni dudon la mene ke chorai an ke nilon ta la pududon lok chalo an ke la ke chorai ke chorai ke chorai da ke dudon cheng ke ne non la so pe ki jara be parita sar hoy hoy lo an ke non bang hala ke haso sika pho vet pen sine phan nil an ke ching thor a kapital ta pak ta mila pinya ni ta hedi chohang nam ol hu arleng them ta ne dukan ti pathe la nga jalam avi lai bang but aku chohang am thik thini be be ki klem dam ben ka nong nam lo sitani ke chohang dun pen chohang dun open he di pinya ni no hok na langam de sitani mla scheme ta ne chohang nam la jalo sitani ki sung ke phol la son la he ne chor thila aku chitong thulok ne ka pai ka lang no aku ni hema sorbang aking ching lok pet accident la reporter nang ke tok khud ajo hem che dam hot xmla he sarmon singh sarpen accident man ke hasot news long domati reporter accident he ni hema sorlo ke la ning kan ke thom aku ching lok tu pet an la so tani phan muni tum nang pu jolo nang lehen lo keng phu ke thom an pleng plete ke himipi doverji sita ke ne non ta je punang pu dun sit sitani pamidet ghati che pon lelo la ta kan private aruna hospital ko te pamithu det ke ni phan pilo la son thona monit ke avelo pinso an so se jo eli karbi tum ke la san la an sini non keng pamim kate ko punang tum tin te ke ar loin chin da lang nda la an pen sini li pini arni ke non sardam nang kang din so pen dukan na ke me long don lo mane cho jordan lo ni non ke training ta dolo stop ta ni bang truck apie buke homlock se bang pline don ne long stop cutting nang ke roi don bang bahini do embroidery bahini do lahai tom phan ke nili salary jak tom phan ke chekle yon suri truck se pi e jak tom phan ke la wang tong thek the det tom phan ke apie system abu hom dom ta apie system permanent la hem la ben chair sona la poson living la visita inochi thik ve apen se pathak po roi po la se example la non ne baido phan van pil la se alang panchi pipo pojal hede ni la an mane chepaklang don hailo nan banke sitani lipini ani mi sena mi sena vela ador ke sonai mi sin non nelong surin koi a mi sin do hesita a kapre kapre ke dukelak bhansi ni li ron pon chuning ba hini phani pit pa koman ma ke dukelak kavi nai nai phanke ni frisi ke an pon lage ni ningar lo pen ka chipathi ni ha kavi dat ke duk pik hot ani ke ar nam nang kera then the people on non ki duk phan pipe dep ki pilok lon non ke ni ke jata pe chai jata rumal yar vek sita ki pidep pini ik dat la san sita arna mang nang piba la sika doga ve animali dom da ka che pa duk do nangi e penan e hema sor phan chokhal lok nang ne hala tum ta income do te hem phan ripo nang ninga klong ban ka che pa duk ke bang arnam nang ra monita nang jinso nang khmata se mi sa nai en la ke nang sor nai ke ba
1: tang te ni la nang li kulat nang li chubi ki la dak nang li kulat amian nang jithanik jima
0: songpo enterprise pu non akimi dang na cheterek tartela sitani re registration ke songpo enterprise pipon ma paten li supo inove amian pai songpo ama songpo po ke ne ke chen han ong ma si songpo pu non alang hala bazar lang ta do pai song enterprise pe hedi ice cream pe ne chojo ne alang phan college dun that pen university dun jita pai ne ko son la man tangka ma hata ve ne tanang long sinang charlie dun rong pon nang son se pu se la so son ye se kai si pi pe pen se hedi alang ta kulat ka chubi lo la pen hak ka charlie pen ta hedi phel phe tuition pi pe ne me thang se ki chathan lo la ne ta thek thei si te hedi ne bang che pare sa pu pini nang than pat to por hi etha pu ne than nan thek thei la te dik dun da sar bhanar jamonde akoni charli dun thupan kalang ban than thup ama so first second metric hota letar ako hindi ko mane second ke dam ke charli tar mesen pini ani nang chu pithap nang jon pithap pata ve la si isumar phan kapa misen ke apai kapa hino dakta apai ipina na phanta hino dak phan se da pamite people lo ili kang hondo te people alang tum ke hino jia chance ave la si ipina na phanta ili ching hon thek nang bang chok chi dat ho sita ili ni lam sam lang do pe aman pi thek nang ji hemi si phan non don da phan ni pu ke lang ge hai onang nak sita ni li o so mar jang re lok si ni li ke ki bi metric papas lab lo la ni li hem lok ni li tum pena so bah ni ha avira thota ni li bang so mar phan lang pi du ke lak tum phan ron mai ki

0: So madam pan metric ta papas blabla non alang tum penan so po do lablo la haye here me pen se pini il ta po arvi li le che da he man do don langlo ane om cho don langlo ni ngarong ning kang sam ke do koklo thema ni methang a income ni methang capital banglong pen van vi pin pini la an pi data ni ninga ha pi pe data ni ninga ha sita ki duke photang banglong pen kerap ke long tang tom ki pg phani ning ha
1: tang de ni nang ni kula lo nang ni seke ki pi la hai pipon ik bom ma seke
0: o pipon bom non ta pipon bom an la mane certificate do lo diploma certificate ni le government se register de lo ke than bang e private lo ban se ta ni li ta isi ni ning che ma tha le ne por hi long le det upon ne baido ta man long le det upon isi ba ka ke thana baido ke ne ta plan mang ji pu ama se la cutting ne hala so the de ko son se nang register nang certificate ave pin le ko son lo pu se ta so mohila long se ne panang pi certificate ne ka chu hang da hala so da mohila tum halang tum ta thek the umati ne men ke to kan ta chok chi rojilin pehdi non ta ne man te ne mane ap chal to hot paklang ni hala tum se certificate na pc ne admission da bang along ke charli pu blasana ang theka bi pte long li mate government rul ta do sita arnam ne phan pare se ke porhi ke avi sita hedi ke the ka na da bang la pu practical dam ke bang ponat bang ke haide ama si pini ani india adang sita ne lin dam elo north east adang anta dam elo bang mane juilong ela jat elo amuni le thang avi sita ke the ke re tum pian chingki che than lo juilong la kene kapai ke mi pipon ma bete ano tin ta aking charja pamite nang respect nang ga porhi do dele nang phan respect le nang ma thang asten nang ma thang charja thek nang ma thang do thip ke klem ke dam nang onna dur mi sente bang si nang phan man nang piji la hel nang phan ke bang si munit si he hok ji munit ba se ane tin sar pi mar tum sita sor lo tum sita non ke kabor e ka chipadu ka kai do nang I me thang he di ni thek lo por hi lo pora practical ta klem te dan nang ne klem phan ta bor inang ji tang ka le long sita bang phan ki pita ching chom se dan nang kang din so dun ta do thek nang la la ja
1: choro parpilo ni nang li klar dak pen than bachini pon thepon tang de ni nang li sonthor soar lo ki sung la sin nang li ni prang so lo tum hanang lu pbd suri si than bon
0: pon neli kipo mangge ja asar pi martum kacharli avepu kacharli alam nang than lo pote nang le tum na ning duk ji neli ke ji a ho tha bang parok hem se do dun bang hem do dun lo class 2 anjene tene do lo ama la solam no ti tum non catching thotik te te kar bi dunga class 2 and don la hasot we don pamela ko ni methanga di phuwang lo mate di hasot la son kam se ekdam nam jong padon long la delo don long la dat don long la dat pen akoi no ta monet chingki misen e don hem chingki misen dolo alang le tumba ni phan por hi he pin ben si class 2 pen si ha class 7 ni methang nang padon la ke uss ko 7 8 9 10 ta ni kithi e porlumiti amat kithi e pormat ka porhi bangke bor ire mat pas dun e an ke ako class 10 hudu bangke tuition ta ve ako kithi ke avidelumati la ka by heart pen hasut ke undun ela ta metric hudan ke un edela ko sonla ma po mane ni sopo class 7 hosini open school pen che papas ninkani sini hada carmel open school long kidun tu lasi mo pen puloke bor ita nang sarpiru pule nang ke thek theda jikali sarpiru pule nang ke one adapt kali anotina sarpimar anotina animarli atum akorjang non swarlo atum anke nang ka charli ington nang ni sarpiru anseta ni thek theda pu pinyar ni ni thek the sita non kam ke klem don anke ni tum methang dharmalong sita ni sketri lok ar pusi ke tok nang la athe nang tok vet vet tok thek opu sita ni ka charli bang ka vedal open school ban si metric mane chipidun lo la se non ke ni marli atum phani ka chuning ri ke anno te na ni marli tum ta kaching thora den por mobile phone do rep lo thek rep lo la so mobile phone ke ot da bang ke aman ki pipen se ot nang ji ining ke palang no ining ke matha ke no pen klem klera nang tum ke thek se har lo tang dar lo pot la hai pen a por chi padam de ra nang ke ching ki a por nang ke ching ki ji a ling ching ki vet do ve no nang me thang a kam phan ta por chi pino nang so mar che la nan non nang hem nang re che la nan non e hem ke che pang thir ino dani marli jong si a hem a rit nang don izir po jir pinak don ta chini mate nang jong se kaselar le dai a so pi duk dat pa sita bang nang chini ta nang che pang thir jir lo pote la so leng pi kaching tur jianing ha selar le dai ha bang nang kerab don ji phanta aning hang lo a hir jum ta bang nang pi don po sita nang dokok ta klem kle dam de la po kai ke ma sita phone o chot polote nang kona sikere

0: Gum disease like anutina bang putin ta hedi non ke common law like ni limopen pupon lo det gingivitis gum disease ke hedi la scaling la hai hedi ilila isu ka che safa la hai ki kuridun vegnam po it's el hai che safa kuridun de pulote item ke anivang se ki choki chuna pot la hai ake ter an ke nang bon la po isu long nang bon tang lo pote attack si la gum sar lo si hedi la hai tum nang jang thu bom po in ke gum sar lo ge tum brush ta palut un elo la si la hai in ke gum swelling ta dola po in ke la hai gum sabang ke pipilo che plang pon ke pura kang la po matidi kang la po in ke kahai comment thu in ho comment thu la hai ta dola po la pen ke in ke gum spen aso ene ke like normal tum apulote aso pen gums ke lapu kachera block si tum ke thek long bon sita mi gingivitis gum disease pulote hedi pilo thek long jila gums ke pura inflamed that po matidi inflamed that po in ke la so aso pen gum sabang ke kachera avidat po hala gums ta ke solo la si gum sabang ke pijo pen aso pen hedi lapu che bhag bom po aber nang sun bom si thek long po gum sai bang ke la aso pen aber nang sun bom po lake gums recession pusi nitum pu pahede inke aso bangke molas ke kopilo chaplang po nitum jong se treatment kurire bomlang plote aso nang haiduk dun bom nang haiduk dun bom po molas ke klola po aso bangse lake isi disadvantage lo gum disease bangke la sila ta important pick lo matide la pen ke isu inki ke cho posita mela ta la hai pen se ili tum chini pon po
1: churolo doctor nangli clardak pen ethan pon po tangte doctor osomaratum aphan arta vi pen mokchukya ka su hekpon lablo pulote mophi kupine gi sungason dokok jima
0: kalang labangge isi important question lo nangli dangkarju kalang lo la si jongse arta vi pin pen osomaratum aphan ta hedi bihek chi hek pen aso hekdun lablo pulote hedi kupilo isia kan hok bangke alang osomaratum bangke mane like parents tumta la si hedi first pen lang dunang ji ke cho ki jun kupisi ke choma kupisi ki jun ma la pen ke ko an brush kuri ma ko an aso mane ang ho chharuk ma la lang du nang ji ke cheng pen si la si la inki cho cho po ma didi inke ni tum long last stage ke wang ji ke ni tum jun tu safe kuri ta un e safe ta kuri un e an si la patient tum phan ni tum clinic long an hedi la tum wang po la ke mane awareness ka ve podlo he la si arta ve pen jong si block dun lablo polo te isi disadvantage bang ke ni tum ke aso bang ke heno la po ni tum ke block dun la po aso ke wang lang because la ke mok chuka ka so lang apot la bang ke ako permanent aso bang ke wang che wang tu po he anda permanent aso ka che wang bang ke mo mane alignment nime det ta the penang atum ke hedi kaprek wang tap aphi ajak patient tum han ke aprang wang pachet kalite aphi wang de la son crowding do kok po la se lo isi pen ke aesthetics tang ke hedi heno dactility la se mo thelo puta ko kaprek ka treatment la braces treatment puta do mat di la hai se ko claim thu nang rong titi la se jong si safe un e lo la so patient pan enge like la osomar tum pan pusita mi hedi okol aso ke hekle a treatment chot kali la se jong si first a symptoms jong si parents tum le che thek dun long lo puta mane osomartum aso ke so son la punang che thano bolote la tum hem ke biere nang nilo la son konani inki ka che ho tang hola son ta arjulong o mati di la hai pen ke akam bi pelo la si doctor tum long dam si treatment first symptoms nang ka che than pe la aso martum nang ka che thana hot pen si la doctor long ponang po la pen ke ni tum jong se aso bang safe un lang bolote ni li tum okol a treatment ke aso ke hek chot kali ni tum safe un lang po de feeling ta claim un lang mane pilo aso ta bang dun melang po ni tum bang dun pola pen ke rct treatment buta dolang rct treatment ni tum ke claim ke jong si au so bang arta velang ninkan trok troxy kal de nar cap la anda avelang pulo tin ditum aso block dun de osomar tum han ke ni tum rct treatment kuri pen si la so aso bang ke mo amena che hai duk lo pan si la jong si aso hai duk de lang safe un lang putin tum hedi feeling kalite rct treatment pu isi do aso ke safe dun ji phan la ni tum claim de da phit si mo last an si extraction mate aso ke hek mangke last options ke wang wang la si aso penang an mane ko an si aso ke bo sai un ma la bang se ni li tum try kuri nang po osomar pen si ke pang cheng nang po la pen ke jong si safe un e dead lo aso a structure ma se avelo polo te inke dom mane inki ke chowang ik wang an an do do mate la an set an pin lo polo te ni li tum block de ji a also le arta vi like ninkan pho vet lang ninkan trok vet lang pusita mi hedi jong si la so so pan tum hek dal lo pati isi a treatment do lang lata space maintainer po space maintainer ki kupi lo la jun tu po side by side hedi example side by side aso do lang bolote la mok chuka ka so bang ni tum hek dun chok lo bolote la permanent aso mo ki pawang vet ji phan hedi la so a space ni

0: bi peacock te la se space maintainer te isia treatment do la lo
1: tangte doctor la asu ke club ti ti tu ma phan asu braces chethon vek nang ji ma mate braces chethon thi pin ta packing un
0: kalang lo jong se asu ke ke ka son do kok bolo te hedi asu ke ke non la pen ke ajhak tum ke asu bang ke aprang wang o kalite a phi la po a phi do kok la hai a condition da do do ma ti di la se la hai a cases bang bolo ten li tum braces a treatment ke claim phansi ki melo ka break bang ke like jong se aso ka check crack do ko midline diastema la hai do pulote ortho cases dam ting ai nang ni like composite restoration la hai pen thai de fill up kuri me bon se tai me jong se aso like ke kek do ko konane crowding doping misalignment doping ajhak aso bang aprang wang o ajhak aso bang aphi do o pute la hai bang ke hede la hai orthodontic treatment mate braces treatment bang ke dam that se ki me
1: tangte doctor asu ka chethon tangatum la asu operating pen nangche block nangche thon tu te pulote amu siason wangpo infection do kokti tipu labang so lam ko anaho
0: lake asu ka chethon pusta me a types to ma didi ajak tumke fake asu ka chethon tum da do non bang ke lake removable alam sinang lin phanangkar julo la si removable bang pulote kupilo nangli nangli ning hang hu chethon thulong po la pen ke nangli je thoning tung te pulo te ako che block to that po la si la so abang ke di removable pulo len la bang ke isia denture pen singli tum ki pipi de isia denture plate pen se hedi ang hoar lolong ki pipi anta non ke nilutum la un recommend kuri re because la ke copy lo removable hai bang ke hedi mane ing hoar lo pa do ong lo pulo te hedi pilo a phi an pulo te hedi cancer son che mande titi la si non bang ke la anke advance on ritum fix aso kachithona bang si bc recommend kuri advice kuri patient tum phan la si penalina karju infection do kok ti pula ke ahok lo jong se la removable mate rpd bu pe hedi la so denture patient tum phan pidun lo bolote hedi ritum advice ki kuri patient tum phan den la narlosini de la narlosini or like ajuta mel haya so kichithon milo inke amek janglo bolote la so aso ni tum hedi patient phan ang ho pen pache block jok po inke adung hedi harlung pen lang he lang pa bi po la pen ke la so a denture mate aso a plate da bang ke lang along panim de titilo la pen ke mane a meke jang hut la son a jak num ke kapre kapre ka keso da dokok titi ma titi la sela so so mane ka pache joy je de je phan mate kapre a problem pa ve de je phan itum pache block det po harlung pen lang long phedi pa ba bi kok po puthot a double polo te la so so pache ot pen si brush pa pa mari bom la so so phan brush mari et pura safa kuri et se ako ka pache thon phan si jum advice ki pipi la si jong si la hai niritum ke ke handuna instruction jong si patient tum claim kli operating penche hek dun de hadak se chi beware pura 24/7 ho dak se chi beware pulote lake kunane la denture nanila punang rot pa ak pa uk pote ulcer sonje plang det po inke ulcer da jong si litum treatment and dun de son do wai medicine haite and dun de pulote la tamola so a ulcer bang ke namne sa son da dukok pa inke la so namne sli tum ke chi theklong lo pulote lake akhino ke so si damrong po
1: penangana tumki aso iron dokogajok ko anni brass ching thisata kakki lasi la so so kapakak jiphan dentist along bang ikwek nang jima mate hem dokokta chipami una chakong dola
0: kalang lo iron le pudam lo pote fluoride ke munit abang along ke iron ke dovek nang ji fluoride po hormu ke hedi dovek nang ji lase excessive fluoride ong lo pulote hengno ako kom thu ong ta heno lasi lhai ke ilitum la aniwang brush ke maribom a toothpaste hedi la so toothpaste long mata fluoride depend kuri ko ana ko anse ke nang ji ma aja ji ma pote hedi lasi people lo pupunitum osomar tum phan a colgate le kaprek akethi tuma colgate le kaprek punitum pipo si pupuma asoke atson tum munitum han thek long long ma didi la si la hai pen lo la pen ke la hai ta depend o lo la si jong se excessive fluoride le ebang long do kok lo polote sob hino pon ra pet po e okta lo e so ta lo na lino nang kar ju bangi pura iron e so long nang bon o lo polote kalang lo la ke aso et jo son si tum thek pon long bo ma didi la si la bang ke nil tum hem ke do pen ke la bang ke chipakak un e ili tum long wang pen a treatment do pek nang le copy sik claim kang tuma la bangke jong se iron mang do upote itum aso ke palok je phanda isia treatment do la pen ke aso jong se veneer logai ji lason cap logai ji lhai sita me a treatment do o aso jong se akia da son che theklong putitum aesthetic look hedi pidun on la lo la si hem ke do kok pen

0: kep sami asa ola po krupa mane ki kruason che theklong ta mila tum doctor long pati bokom de po mati di la ke pankep verdi long ke pankep ke po kapre ka dim long sa ku pankep on thupo la pusi ke pankep ad dim bang ke chelar voi ti ti lo alang tum asta me ko ansi alang tum ka chelar det po ha dak to ba ko poch white patch la hai sob che plang lab lo pulote hedi leukoplakia puni tum pupu hedi la ke mane la so a hormu bang white patches bang ke continuous bom lo pote la ke cancerous long lead dam det po la ke cancer che plang dam vek po hai doma ke pankep la hai hedi ha dak pe ni bom lo pulote la ke cancer lead dam det po la pen ke ako e sondo thulang pan masala ke cho la ke ili tum ta chini lo kovi kovi saini be jil hai ke cho pen ta hedi chover chover lo de saini do dun kok ma ti di la si cho dun ver lo pulote osmf lead dam det ti la pen ke la ke pilo che plang po stiffness of mouth mane ing ho chingpun e det po ar lo si hedi ing ho si ili hedi restricted mouth opening det po ili ing ho kang ko bang la so a opening ba ni tum kom hek po itum kwan ma la normal opening ki do la anta ave det ti la si non la in case la so a problem itum ing ho along jong si la osm for problem do koklo pulote kupilo itum brush hai da mariun i det po la pen ke hula dak jong si is so along in kiason ki chopa det do koklo bons ta mi itum treatment a hai claim dun un i det po aso bang ke mane ang ho bang chingpun i det lo pulote ha dak aso bang ke by chance pen konani la po sharpness points on do koklo pulote konani adde along hedi la po ho dak la po chirot bom ason do kok point ke ulcer ason cheman det pomati di enke ulcer ason ka cheman lo pulote dak tai tum treatment kuri dunun e pulote la so ulcer ta numbness ason che plang det po enke mola numbness along an ka che plang long lo pulote la bangka bisia ke no thulo lan bangke mun tum hedi cancerous cheman un det bola bangke la se oral cancer ta penang tum ta dolo ili tum ta thek long lo la si itum cheri ponang ji la haita
1: tangte doctor ili kachathanang ji alam ki do ik piklang satami aporalam do ik kokopot pini ili tum la po anli chathan ik chotlo na
0: choro la cardam
2: radio karju wararatum la pon por ok pran jemek long pen hudbang pitre si rompi pilapen ke doctor mirmiliteron piang bong এসো গাছলা নাম দে এসো গাছলা কম নজে পুথাক চিহু চিপুত অর্জুন একটাং লাকে আকাশবাণী দীপু

0: Levantami, levantate solo, sì, ma stai da lì.
1: Radio Karjo Ratum, Lapona Por Lamkan ang deno penalito. Take lang jun kisses, penka paklang, sik ikamilur ang tang pumang solamkan, arjulong ik tanglo. Laki akashwani, dipu. Adun to arjok senang? Mol rong pikilun. Sengwe jaditani, pumang solon. Tang tiarjuk senang labang solon.